Priyatna wonten Jember nggih. Desa sugeng dalu budhe larang Gunung Kawi hadir iki daerahku dhewe. Apane pijiombo. Ayo berot budhe sik paringono tak wae berot meneh dadi aja nang ndi-ndi.

sing dalu menika kagem njenenganipun Pak De Hariku. Ang bule ugi. Mas anu Mbak Sumarmi. Katonan minara ugi kagem Mas Permadi 515.

Lajeng dalugi kagem Mas Bedor, Mas Soho. Katuran pinarak. Sumiar Seningse wilujeng dalugi katuran pinarak.